0: ya basa. Hey, unless ka sebi o.
1: Sebi.
0: Me na da o.
1: Hmm.
0: E sebi de bebe su.
1: Bebe su.
0: We are looking to be told you.
1: Dabi.
0: E kwa me dwa u to be told you.
1: Dabi.
0: U to be in dunia upe.
1: Dabi.
0: Sebi.
1: Sebi.
0: E sa da chuba ya kwa.
1: Hmm.
0: Dachi, ube ya kwa.
1: Yes.
0: Because dachi, jume ni jise uye ma.

tu ko hosa boni kam no tapam ne se arbana se net na suntem to ki kadma babia ni gosas boni ba ka se side netin anko babia boni e kokik yimano ko bi ati bana de bana banani yimano ko bi atoni bo ase to ase boni ba ka sa cross the field e te ko yebo wa boku akwa na shrabi anye bana babedi ali ali ba